wasi se oma funu muno emprenson encheni die eye wonse ado tena sima yebisa ni senti na Nebukadneza wunim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane da na ne dia dia ne ba ne so a e ma ne wire free sa ne ma ne nyina na bufu hie sei e be wura nu mu a wo se o hie sa ankrofo yi enu ne ne ye ba behwe ti e be koye chi ansa ne yasa ba ye nim sa koye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omu ye ma Nebukadneza a abufo sei e ba no so se ne yankopon ya aduma ya toa so ehwe Daniel eti ba ko nchemu miensan wo kan fi nchemu ba ko no se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebukadneza ba Jerusalem na obekin hin mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie norma no bi hye ne nsa se basa oye nyankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de wo hye bonsa monsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho so no abɔ mpae no asa ba nyankopon nche bi wo ti nyankopon no ana de Juda e hye Nebukadnezar nsa ti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa ne ya na omo dwene se basa bibisi a omo nkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina e di se wotu aso onchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abosunsunfo mpo mu pedi ehuni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pedi ehuni dem Kyo babu mu ye wai. Di edi hon eni dem. Na on hon fe. Na weni a tiye. Ye jimi fo. Nyanse nyine mo. Na weni mo de. Na won hunu mo. Obe tumye jina o hine abay mo. Na him fie. Na on chre won. Ma wonsua kade fo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so o musua Babylon de no bi nti sa wo musum o hine enye ye o hine yi won ahinu ya ni ti o ma waduane emre no nti ma men ka story no o ma waduane a o so o mu di o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a ofri Yudafo no mu ni Daniel Any Daniel, idi omu de fre no ne Hananiah, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni epiafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshasa. Eno otu Shadrach, Hananiah, Shadrach. Eno otu Mesa, Meshach. Eno otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wonwu ho fi enra yenso fo pani na ochrechre minde nyumre bia ochre globally juma e fo no aso fo no eno o se na Daniel oti ne ho sade ye bo ni pa omfa ne honka ohini duane a se bi wokuma ma abosom Ninin sa wonom omfa bi nka no ho. Osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyre obekyre dayase ama ohene. Abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no. Ni nyame be bie sade no so akyre no. So de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enyeye. Daniel Nye Nebukadneza hankwa no chire dayase o. Osa chire asie biyo. Ema Nebukadneza biyo. Chapter 4. Osi ni nyami. Onimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibi e wanwa. Se boni padye. Lalai. Onye da. Nye nonkon. Osi na onimse. Emrebi atamfo dino kotu jetebu. Yedutu jetebu mwa. Ni pabene bitu miyajyo.
nyamen kwa. Iti se wukaya, bra, ohini bisa se, Daniel oda suti asi. Sinane nyankwa da. Minyanku, osi unyanku pansumni dada, otumi ajwa na. Osinana wehu ni mse, minye boni ntie nyame na wosu mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Iti siye sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wakonkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfu, utumi nkobi mani nye ye. Teme mfansa ya adi mwanwe bia di huu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. Iti se obi adresu hutu mkwa jie mapa. Ahuti ni kronkron ya edi ko hevi ya mi mami papa shase na ye mi ntie ni munu ye nsi wa sun kasi uwe di ya dendo do debi ya dom nyami betumi ya dom na Daniel boni timu se onfa o hini ni anini nsa onu mnumu ni hufi onu nku oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokesman mao iti wa sre pia for hini no na wangu ni hufi Nyankopon so ma Daniel nya epianfo hini no animo adoye animo bro no onyene animo adono nyame nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nti ase mu no chese on befo wo mu honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina ye tukutuku na hanaha na san nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe na ni trate ti wo kan ni plain oho san hwe ya be manya se mo ohina no se don't worry. Would they try us, prove us? Yeah, you be the cabbage contumbrene, a yoni a de. No more mo pe or hine, and the more kuma ma bosom ne, ni whiskey ni ne shina pony a de no more cosonum. 10 days he pe prove us. Never a bejina or hine near henia, nyami wumua, and ye much mu ye, praise the Lord. It won't tear say no ma kwama ni basusa. Omu ko jine ne ni mono o numu hun sampa dadie bi twa dadie bi praise the Lord. O kan chiche mon kro ko si du ba kuno a o se na o nyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura o hene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobo mobo esi mo ti penfo emrantia mranti wa no die na mo amamitri aton ebeti miti ohene nim na Daniel ka chiro pia ni a ni pia fo ohene no esi Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wudi ahinuane no enim na sede ubehunu no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba osi yare bi kan wo mo ebesa ni pase ni ebe se ni peti makoko wo jidi a Daniel mu wo onyame mu no enya sem ketua yenche mu dumie no no osi se onkua osonkua hwededu sania midin kan kan kire ono omso omu hwededu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the Lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi unti obi de ma no obi nso unti de e ma no iti dwane boni ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni fa ho se ne ankrofo ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe siti ani ade no okanchi mudun so kosi adu no na o se ne mranti wa ba nan onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyina emu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyina emu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim
na ohene ne won kasai oh onimo na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ne Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunmu asem biara ohene bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kronkron no yure. Men kodi tro ma ho ho kronkron no yure ho. Men fa kono boni show mu bra won ko ba no ho kra na ma ho ho kronkron yure ho. Men ya de biara se boni men mane boni ho kra. Ma ho ho kronkron no ye ni je no fa nye bibi she nyame animo nyam. Ma men ti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fo pio na nguma ni fo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ya mani bonyefo a sacrifice won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heavy enu ni ade hia kesi wo wiase sese yo ni pepe but sika she on bottom and so boni so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gina puppet so si nyame de oyebe bi ya dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready in Yankupon Sem Ekachre? 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. O sinansu Yankupon yina suo timho pinti kransanui. Ready ni mwa wayani dia ene ma ubiara boy ready dino enchini humfi di entine hon. Adentia. Adiono no o sinifie kesi emuni sikani jiten wamanko. Na emiane dotie ediansu womubi kane no ya mamenu mwadie biye frano kudo ediduya na ye. Ne waputoro anu diye edasua oho edikle na ye. Ebi ye fufu ebinsu ye shia mani ye tuntum. Na obubi ebinsu ye de oye de omuro. Se base sani eme woha. Na ediani ye ready ya obo nse nkoda ya omako manchi ya omako fomo rubber plate. Nomdi ya babeji rubber bowl nomdi ya beji ome duyane. Ene manu sofo aputo yua. Na upapa die. Edi preti pa. Paris preti pa pa pa pa pa pa. Titi die ni fufre nye nebi. Enu ni edi enti. Uye August visitor. Uye ubiha. Uye hohua. Uye uenimue drune. Uye ni munyamfua ye ferewa. Yenko fa roba bo. Enye edu ya ne mao. Ohu. Bible si. Ebi oha ubu. Ebi nsu yedei. Omu. Na se obiti ne ho firi ye no mo ho a hallelujah obiye ade obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ne wo ye hwan na se boni wo mu a men tu ho se wo ye bibia mu nyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon Samson de wo ye this se wo tu ho firi de entire that is bible no no utu mi fo bin ka ho na utu mi nyi bin firi mo wo ye se musua bawo so enu mi e wo homa no nyina na aye de na bawo so ebin mu ye rubber bowl ebin mu ye apotohwe ni abotohwe ni ebin mu ye kodo ebin su ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chia ofi factory ne de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da. Did they say Kruaba finish? A sofu piyo Kruaba. Nyamidu oye bibiye nye ye. O sofu owo yire wa sorobun wa safam plan. Uye Kruaba. Nyamidu oye bibiye nye ye. O sofu o ditro. Uye Kruaba. Nyamidu oye bibiye nye ye. O sofu a wi bia whiskey ni diye ki kahon. Nyamidu oye bibiye nye ye. Enfa hon se diye udiye hua hua wo wiyase ha. Ni nipa masu ko suru ho. O suru mu. O suru nyimwo. Nyamidu ye bibia enye ye. Daniel ohwe ni huye o. Unimu sesu o dia gre nyamidu ye bibia ye dey. Enye ye. Ti ohwe ni huye pa. Yonko chapter 2 ni ehwe se. E kwan bena nebuka neza fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego. Yonko inche muba akono. Nebuka neza hinye afie tiemi enuno. Nebuka neza susu daebi. Nani hum hum e jirano. Nene ni esure. Nwa hini kan se.
onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi wubiase no. Ni nebuka di nizamu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami di atu omu se omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkriya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu konho. Ise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu obibia. Jese odruho anu wakan wansa mu chire osi wabinyo omu. Mini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka neza no osan krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chirechire mi mo na we di wo si dae ni ira he dey efi ti omo chire dae kwa wo se no omo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mo nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe no omo de ye Nebukadnezar na ni tumi a wo die no no iti e bro kan sa asem no omo ka chense na na yesrewada we die ere wo hwana ka dae ri che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo akase mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gume so iti mo ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na san krofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni daniel fo na daniel no mo ne wa hin fi omo so mo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sakira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na mi hunu se ntisa mo nya mo tire ndidi iti ebra daniel no moti ye no e na o moti se ye hwehwe won akun e ba sa na woni mkrofo mo ko mo so first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omu kuku on first papa ni womu no na ka trade for ono omu dimrika omu kwa kuku omu hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no okan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ni mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohini mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko ka kire ni se onko abekire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo pra meeting empire e wane se ye misa empire e hwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidye e kane se nyame wosoro. Praise the Lord. Ye be sunye gu nyame no su ne daye kwa ne buka dineza sunye ni yure free no nyame de ni yure free. Ye wia ye be kache nyame so ma ye nchirase ye fe se nunti na masa asemke si ya ye day abba. Iti omu kupompaye na omu kachire nyo. Adie bakwe osi hune se bra kabri chifo ni adie kasa kasa. Uni mne omu kaye. Osi wohini dae wipadi ni papa wasa sisu timi. Jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uwiasi wu Kristo sumu too much. But uni connection bia. Boni ma unya connection. Ari na wuntu boni nchini. Wuntu nchini ya uwo. Dani ya tu boni nchini uwo yara. Efene nyamidu beye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ya she mkontroi. Ubiye ni ubetumi. Yise ubiye ni nyami yere wosro. Na wane ni nyami wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. Tu umu kubompaye. Then Pibone Chinu Nyami and Sanctuary, praise the Lord. We're 36, verse 36. Okay, you can feel some verses
in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edionona Daniel ko Arioka ohini eyini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa miko ohini nim na minko kire ni dayase. Ebi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. Osi ukenchemo du enwotwe na. Osi se wonsere osuru Yakobon ho mbu hu. Ahuntasem no ho. Na wansei Daniel eni nimfefo anka Babel enyansafo a aka no ho. Ene woyi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo. Na Daniel shira osuru Yakobon. Daniel bua se enhyranka Yakobon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so ene oma ahemfo so omenyansafo nyansa na oma wa woni ehunmu ni mudie uyidie emudo ani die ehuntadi onimdie ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no netie nti ono bompae no Yakobon yi dae na sikire dai Echreo. No, see, come on, Famiko, you know, we have got the clue to his complex problem. Nitia or da na na na jimaye krisinia open nipo kunon uku nipa na utro problem asov wada. Afena problem no kreye kesi. Famiko, na orodiye ye kani yami huase mchirena untie. Famiko, na me chreni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uwe nche mo idun sona, idu Edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyira ase ye Daniel bua ohini se na ho brase o ahuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne Yakomadefo ne omantumi a nkyire ohini no Nansu wo Yakobon bi wo sra wo ye hu ntasem edie praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe bada akye. Wo daye anyway ni situade hu a wo da wo mpaso wo hu ye no nie. Iti wo shaase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufre ye de beka ho asem. Enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bi a na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enu mo sesen na enu echi no yesu de ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ni etosumi enu Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye iron ni yekika ka ho. Na stone bi baya, stone ebubu ayomo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo osuru Yakobon bema ahini a wonse no da na onya na hinie ma oman foforo bi so na ebebubu ahini enu nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati firi bepo no ho ye bebu budadee kobre efa dwete ni sika no muhumuhumu Yakobon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene ye nyina ba atwam aka Jesus ya hene nko a ena ma wiase ye he no sese wo nyini amentra ka se nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okai ba kwa ba mienu ba miensa ba enaya ba enuma ba nye Yesu die na ebe pa ho eti na me pese me bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nyante no ho obekko heaven ana se obekko hell
se ne owuro di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upa che we nye ye efa na abekro paju ani hwe cavalry why emoja no daso esu so babi esu so so so boniti se damram obe huramra ese su kyerema e briti se nkra nwe be ese odwanwi bible se se mu pena se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wosu hu no apori egu wadi nyamsem aduro wadi tieduro ka hu se wo wi oba odo bekọ na obekọ bebi a wompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa pa daya wosu ye eye na dambo ema boni dori ni trimono omu no omu kirase a unya kwan na ohun se de nyame peso okani ade nti na wonfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohun free boni ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo man wo hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia me so me num bi sofo e wo yire nso wo mpra me twem pra nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kun of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene osura hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me se ni am hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wase ye ntumi nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa ye se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rade mo nya ade hye no mo nya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo bompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo Yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938217 0244 938217

yampese bompae na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wona yase bompae jawo nsemo a ebe ehye wonse se urade homi gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara oti wo yesu dimu na me bompae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamedia chokwa ti abofuo jina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omusu onyankopon oyo domfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam sume ni pepi e sakra o madwe no munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa keni pa se rebetumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se oboni te se damra mo o so be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wiase nyina wo san ne bonye for la me na me number 1 adom ni shea me damascus coin mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mu di won akọ me esi wo abo ku won so bra adum shea me no so ni bonye fu mu edika obeye oho ti ni a odin kan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bob pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebu ni pafasu ni eku ni pa ni edi ni pa tem na chese sika nkwa uko nso a na waje mu ogu ha na fe uko hie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na usi ye pesika o se adom sa le bi mu yo ye pesika o se adom ya chire o se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam beda da ni pa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kure aso re de eba na wo de wo sori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be ko wa ye e ho honamu ne ma ho hie o obie ni ho wa wu a wo kwa wa sesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka ya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wo a wo ko no ene he din dodo he din dodo ene ma e wo wi ase e din nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepepe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana cedi na sha se a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne mankwa dia. Manya nkwa gye. Wo ka akomamute ho asem kyerɛ ne sɛ wonya nkwa gye a nensan. Ɔsɔ pim ko enim no nya akomamute. Na wonya tumi ade bɛbɔ bra kronkron a betumi amɔ afata ɔsra hima mu. Bible si nhyira ne wo mɔ makomamute. Ɔmo no behu nyame. Ɔsɛ sɔfo de no de edipafo nkyerɛ kyerɛ den dodo. Nabi John Wesley nyame bie nani wo mu pa ti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyono nko ye woni pepia nyame bo a wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa

enka saa nkrofo no pii ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem senia ensohwe huro tu no na saa ne mani nyina wo gyina ye se bibe so ote ade bi ase se eba se wo fa mane huro mu a na onyame ma kwan ma saa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidie ni so se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui Senke, teacher for nye omu sohwe a, ki mhu niye wabye ni niye wabon. Ki mhu niye wapasi ni niye wafeli. Sa hansu su ni nyame ma kwa ima sa niye manu baye nsu. Nese niye beya ewe chile nise wutu mujinati se jobwa. Na ujidia ye ten ten ten. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamu ti hoye dey. Nwa masa diye ya bame so debi. Ewa se udi o nidi, enidi ni obuo emu nyankupon. Enye wunkon, enenye menkon. Eni efa manie mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ni yire Sarah omu ware enso so no omu niba ndi se wa ware na niba ebia no omu na oyire na de mema no de bia de onka chese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndi free omu da oba ka se mienko hospital so se menko zi de bia de bia na usi ne so na o demono enye eniso yesa awu ye kristo ne untume nyesa lord o hwire ne yire ewo sodom enso antune bible antwene okosua edi nyame chi joseph nso oton no ema midianfo na odinu kwa efiasi potifo efie wuni mamani a eto no edinu kwa tu efiasi nini ya kika kahunyina ni nyine mono joseph ujine pintin ema urade david nsuso ohine so etu nenisi nso pamono a kosi se oye sanko tro papa no sane ho ewuja david david ose otinini amane toso so radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire a enemu mayi ntie de omo ka se ne be a yensusu yentu yagidi entwene te sa wotu twene na se yesu he was very much concerned wo kosi a timi basa susu a me hu gidie ewo nipa mu ana Ebra, mamina, owa sem no kuhu judge no ompesu ufi no na fe wakasa no sinti mi basa susu mi huni pebinu mo tese Job, mi huni pebinu mo tese Daniel, mi huni pebinu mo tese Abraham, mi huni pebinu mo tese Sarah na, mi huni pebinu mo tese Joseph. Na se ne Kristo sunu de chese Gideon ka ho. Nyame susu yemfoye ni hu no. Ena wo watch nsu nya no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame honi watch. Ito kase, the dada okase obebe wo maya, marafu, nya wo watch wo, nya wo time. Yesu si onumpu wo ni mutamu no. Na yede na okase, yene dada, nyame so, Yesu si obeba wo maya. Mipacho, menki kasa ansem. Yenye Job, etiba akon. Ichimu, insia, ekrono. Yenye, papa ni jidi pa na wo. Ye kan fri, enjichimu ngochino, sine radika chre, Satan se. Wa jine makuwa Jobu nso hon. No bie ni hwa otise ono asasino so. Obarima odimu na otine. Hallelujah. Jobu yesike ni pa. Ukai verse 1 na ube hon. O yesike ni kesie pa. Nsi ni juma muno. Tise Daniel hifi muna ye humbe bi ukutu ya bribe. Ye humbe bi ya osisi ubi. Ye humbe bi obo ponu di nye sika. Bibia. Nyanku pona ni dini huwa dansi ese. Jobu wa yede. Otine papa. Oh. Mimpaye nise nki nyamibe diye huwa dansi esa. Osi otine. Yenonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o
suro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afriye ho me ka kire wo nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho an eche se nyame so nye dai edi ho no di boni Job no nti sa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu covering no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohoro adio kronkron na kaba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne chese wo yu ho afri bone nyina. Na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon edi Job twa bonsamo poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christofo nyame betumi de o matwa poa wo bonsamo anim. Wo sese Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atwe ye nso a bonsamo nwuma ne ye ye. Boni kwa ne ni pedie. Ti amanya mini mo guase Obie bie na no se we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyamia ye praise the Lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kwotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto onko sro man kanfo no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Like a cray when you know to pay or no sacre, on call heavy, that's all man's on call heavy. Cope coco will be do I. Na say time, bria a radise. O kwara na Job usro onyankopon. O kwara na Job weyi ni hwe free boni bia ho. O kwara na Job tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban yeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. O kobosomfo ho akopa bambo. O ko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wudi ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi hu firi boni ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim Wa ukra Bible de bia udi e trentwe wa sorry dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua ewrade se okwara na Job suro nyankopon no enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho bayehia ne nsa no adwuma wa hyira so ko pensiona de pitipiti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counselor no ka che se wo ye kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jesu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa yesu first why Na wudu huma Yesu a enema na wakwagia ye de pitipiti so kawani sane ema nyina kokotu ni nyina egu eti
otie ni amekae na okoye woni ni oyɛ osi nyame na metu agu osofo se siro still alo siro osofo se tibene no bom paya okoye no oyɛ osi obi ɔhɔ no dimrika ba na hin na okoye ahwehwe wa ye huwe matiso was hadie ma we osi danu ani pass se ni nyina maniska besisa ni manu nyina manisika afroda water ni sio bien petit so ishire frisro nyami ni shira ishire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abusum nshira eye akomfu nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim na do ye dey ekro ye nteso ni enwan so na wu di na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo. It is Satan impo inim se nyame hira so. O se na ne fi aboa ase kine akina sase so. O kan verse 1 ho na o se Job na ne ntwie yuma chese asase no so na obie ni ho. Obie ni ho. Bie ni ho. Bie ni ho. Emie hira no na fi tren won saka de wo nyina hwe. O nume wana. Awurade ka kire Satan se hwe. De owo nyina ewo wonsem mama ho kwan. I've given you the chance. Na Job frimu fia obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti se gold a idea for gem ne yi fi nyina ye de. E fri ni mo. Onu ade emfa won san ye den enka no. Ne kra no nye wo dia eye mi Yakobon me dia. Ti na Jesus si suronia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den ekotu gem. And a Satan fear radi any more than a coy. O coy, when your permission, you won't delay 1 minute to cry. No, shall say. Eti debi, na meri manone ema edidi. Na onom ensa ewo won pachonya petesh ya wai. And yes, snap. And sat ye de a coco cry friend and sir. Fanta a friend and sir. Doko doko nuni na ensa. Na onom ensa wo won near penny fee. Na obofo ebi bajobu nchan beka se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menkoa na maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba Fawire shenya mimi wae. Mentu baibo nchune. Uwe nchi mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omu koye. Na kadi afo. Nsusu baye. Omu susu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi. Omu nyina eka. Bakumpe no onusu bebo. Amanie. Bakungusu okase. Onye eno. Fufronsu babe kase. Umaberi mani. Umama edidi. No onumu nsa. Ewo unu ya. Penifiye. Na hwe. And from makesi ebi frisre so ababe bo e dino entria the four corners of the building na e jiri e gumrantie no ne umanu nyina so oma wuwu menkwa na maka mini amane ede ebe bo ife se utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti watu bible atwene unkwa sori biu unku ti nyamsem biu umom paye biu a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo fo ni awudi fo no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu oho unku nyame unku o nyame unku da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nche a obekun wodi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age wodi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye wo ye na dwen se eno ano no die tu Job nyina echi wato bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di Job ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye. So na bonsam de techre ene Job sori sinsua na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the Lord chimedi onu mi eno si yenyi na emu no Job anye bone ne wo mu no kwasi asem
ama onyankopon adofo nom enye yen kwa na ewo wiase a amane atoye yo bia to Job na the record eye clean nyamine dini ho adanse at the end of the day near two no nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne ho animu nyam o Job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nanfufua omu baya ombe chichi no besre sre no bebu no foni adi nyankopon kashe se mwa mkono mwa nkopa Jobu cha dine beye mo heche mudu numno na Jobu ebo ni nanfu nutri so mpaye erade dane ni duya demu na erade di adia Jobu inyaye nunyina mohumye no emano press the Lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amania ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika e ka ho de nipetiti nipetri pe no Jobu ohwiriye mpo nyamesa de eden ede ma no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidi e nso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi e ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo enya asase we nya soro wa ya pan na osinse mu eti enedi nyankopon peso o kire ni se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu Osina Eradi Shra Jobu ewie yesene fiti ase na onya enyan empimu dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abirie apem na onya mabirima baason ne emama baasa na oto obakuden jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no ade karen hapo na wonhunu ema wonhu ofe si Jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade onua no mu na ye chire ni Jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na Jobu wi obi ebewu na wabu akura na wadi ena amen se Jobu oyi achia wo heaven amani etu no nyina no akasa se so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka men tunya men twene wai otunya me twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni furu so meto me bible twene so ina me sanko fa me bible no maprapra ho bie wakwa sorry se na ebe ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje a sorry ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawachi na bra wai Nyame da suti ya kunywa no sinye bon sam praise the Lord. Baby ya ubi ame mo mpaye. Nyame ya utumi ya die nyina ya die tifu nyina ya she won sa. Ubi biara odama niye mwe shishi ni seja. Enam se enti ni jidi ya pawo umono. Radie bo mpaye so be tu sankrofoni nyina ya jidi ya muwe yesu die mo. Bo ni biara omdi ya foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofo radie fani nyina ya che omu. Ni hu omu bo. Na sanfo ombra unchembe wo yesu die mo. Ni omashuri ya seni ya wishie Job anayimono. Radie shewa anayimu.
se ne be ya on betumi agina kosi awie ne se ba se wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ati omudin wo nguma no bi radie de ne de show nsam oni munyam na di wa sori ne som horo nyina mo ni po mo kwa radie omutia mo omuntia se ma sofo on osira on betumi aka asema betumi agi ne bonyefo onkwa na ma kiri sanfo asori agina wo nan so bio e da wasi o yesu di mo na ye bom pa ye amen Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

uyenche mu dunai na osi inshirani wa wahuru won entadie ni wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokuro no mo yesu si mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven. Praise the Lord. Kofom di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye kachro se peji wani ushe kavare yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo se uwiasia di treni yechi di asumbi yechi di kronkron yechi sani yeti biara hevi mbeye udia edi isi mtia diyono bakunche mu ediyono enson wase na adi hunu biara ani diyo yechi wadie nuodia tro enche ni mukra jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono ubia wadi tro biya onko hevi siya this a standard way eto huano peya udi tro chile ukunu udi tro chile woyire udi tro chile wuma emba di tro chile wuma minu mpapa subraso dembewe tontom wamu bosa anetete wamu sa nififreti wamu ko heavy marafo se wan sakra wajia unya kwain enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye kachire wuse eni daso homa bebia eni daso ni evise kristo minu mie nunti nubeshi ni moja gui ene se wati eradia se na wajini ya ye kenyedi na upese unsu nya kwa inko hevya adi inti na umpeje weni enshe kavari na wakachire radi se radi humidi bonye ni mobo se boni wabrabu mwa ni moja nubi nsu so usu se nyebea unsu bitu miafata usurahi mai se uye kristo ni dada nyamiadom ujina utreni ino kronkron ye mwa kanchire radi so mwa usene beya umani mfa binkuma na seni fa for when you see heaven so why for when you see Christo so ode obe koho neme wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no muma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni muni emamu ifise se basi yewuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afibo eye heavy anase hell e jine wusi neno eni se ni wutu huwesi wa ma nyamson papano ene bechire bebia obetena afibo bebia ubia mpese ye bompaye na uke bibichire nyankupon se nebe radia dom se base uye bibia wetu yaka se masia mitie mitime radi miwuna minimse heaven ena mekro we nya heaven dia ene mimaudue pa biya meka ni efo nyina mso aka gana heya na from mafa huna nyensio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sani emani nyina sikeni ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma ose fansa bo insio mu faje mu ana fo bedru meka trema so na fesi ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo insio na nam jemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edie tiefo nyina ye hye wonse rade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne rade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne rade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu bone on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntiawo inhyranka udin amane biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi trum sana jom fri ni nyina emu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244